baby adu ne die adu amako ne adu ahwehwe ntia ban ebe hwe no atoro mo se da bia hene ha abanya ton pe yewu ene ya ya timo kom de be di ekrom anya sam ketua adwuma na nei ehwan denden den san kanetwa oba pa no na nei se enya bi ya na se bia chimato bia ba awasan ka ban siesira nka agya etimi san agya ne naso ebie mbrane na sa ban keso obeton pa de a twia kai ye ntia se ne ye ntia se chine ntia ne adwuma fo tisi monte so twimumume ye demonstration fine na assembly na aka ho be ama enei minister of lands and natural resources onyamfo ama kofi eboa wonu aboa na nani

0: ako wo gyina mu a ehyekiseki ya ano aye den katwitwi die na emre wo mo enti aban aye hyehye pa se wo be robetim bia sare be ya vako no ebetim sa gya na so gban biem na ebra okwahye mu awa adumefo no panisi obi nsi trodo matwa ye ntie ensem asoafo yi wore etudwa
1: no krena e omu ni se amai ahwe vako ejumei ejumei sene ya nyami buwana sa yetumi esi sano wa ebe buwaga na mai ebe tumia fa nkwa fujma asisi ya minu uke se vako injine ye ene mebisa asem se wane bi isu power $250 million ha onti yaka ha power producers ni na epe o musika suppliers are omwa supply ni ema yedi omuka wako wo 5 pots 500 cells na ese yejima asese ya na sisi ya ako 90 eba ni saa products na omu products no quality ni mba emba saa na nasese omu lisu omu customers nji wako nyesika nji debia na machines nso ayeda da debia ni break it down nji ya kwambe na efaswa ibitumi atene wako around na sevio yenya machines fufu ibitumi ya produce quality products na ya atumi ato industry sa wata mahenji na collapse because wako injina ni nice
0: are shimaya mwapanyina tene nken ayoro